Siwapil sintli sintli mesli ukichpil sintli sintli tonal tlaxkalchipahuak pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.